ngizwa imhlobomo ngizwa ubusantu santu ngizwa izwi liyahlabelela izwi futhi liyakhuluma sizalelwe ingane saze sa

sasikude neqiniso namuhla sisekukhanyeni namuhla sixabane nokubi namuhla sazi iqiniso ngokuba uma umuntu okuJesu uba yisidalwa esisha yebo.